0: ye ni nyina ho papa no pay
1: won kwaso mr ochre yakopon enhira ho
0: me tu chema papa me si me hu sa de we bi a che papa ei papa no ma me fo nra wo nsuo to pa yes fa ka na me so kra moto m sa nye eh o twagum sa me se wa de se me pa ke ana me dem condition me dem sa mr ochre no pay nyame enhira ho why yakopon enhira papa papa why are there

0: me kan say Awurade mwa yen keke ya
1: hwe
0: yi a on e na na me kan Elia so say krom wa e we especially Accra enipa didi wa bonten do so che enipa didi o
2: fi na me na me tie
1: enti kwa kwa kan chira o me say duane ya
0: woni die enipa didi wa bonten no o mo do so che enipa didi o mo amu fi
2: enese mi hu emponche na ya woni nyina
0: e wo hwe yi a on ya re pa e betia te say wo kremu in the next few weeks or months to come now
1: woni mi say awudo me cemetery ho nyina si ho nyina flade me nsuo retwe baa
2: ananya ma fu
1: abas the director of health of Greater Accra ha e kase bibibia e we bia ho bia ye to bia ye wo fo bia
0: ho bia se awudo me cemetery na kasa sa area ho no e ho kra ho flade
1: dada
0: dada na enti ho nsuo na e fu nsuo na atwa
2: sa digital center digital center ye wo he ha digital center no akaka kana mene no
0: eh eh ho na flare the dada no hwe eh ho e de call sa stc termina na ho sa ho na sa area ho de e fititi nya
2: no but easy for no one
0: e kakra e na ho na
2: am to people no they have to shut it down for 2-3 days ni enti bin to
1: ya o se eh ho no customers bi she ho the other side oni mi se wall na ne chintiti se no nso no fa wall no
2: this flare
0: sa area ho e flare ama e ko twitter company
2: Yeah,
0: na we ko ha kakra na we afa benkum kakra we afa saa na e ko
1: so ku we kwa no so we kwa de ma me mompa de ko kwa nya ba so bo wo ma ye juma me nka ne sase wo ma ye
2: juma
1: se ho no atala ho no ka bi beje bo so ti na akoye wan we wo ma ye afim ma eba na emum se se ha no ya re kase ne pa ba beje na malam junction
2: ai malam
0: junction e ho so
1: tu tu ya se bon samo num no ho enti o ma de machines bi abe go ba de se no mo twen se nsuo no beti anza so mpe se o mu chaso eh military for the from 64 regiment me hu omo
2: laba
1: bi esio eh
2: na ayi no so eh baller for no uba no mda so sa ho
1: sisi empani for mo sori o empani for mo sori o
2: eni ma ko so komo
1: anje baller for ko aku wonim sa
0: tun okro mu
2: enye o
1: wonim sa baller for no sisi omo ni ho bi apa mo ma firo anim omo do wani a kire ka so achi ti omo de baller ne nyina na mkra kro mu ha sa ko ka so achi ojobi
2: ona o sai ti bi aba
1: ona o mo si bi aba da o mo de ko ho e bi nsu di bi fa boju ase kwan no so o mo si kuro bi se o klun kwanta ba bi o mo de ko nti o chese se se de o mo tu atese o ko
2: ko bonu na edidi agrosa na ya hwe ya hunzi nsaso
1: e na de fara na na o mo du ba bi na se wonya ba bi mfa kwa no ahwe gua na na de
2: gua
1: e ti ba ni fon so na ko ko mo cheki o pa o mo cheki o mo
2: ka ma ye bo bre anya nkwara de bo na di agro
1: dabi
2: o ko amain na e bo bra na
1: yes
0: yes
1: because we nyina o metimi aya dia fertilizer
2: je o mo se boy so mo ye no madwuma no no o mo nya bibi todi but so sa ban no na ni cost ha dia o mo
1: se se zoom line contract ye twam nti akwakwa se this assembly
2: na o mo de o mo guru na e pese na nine what is the next thing
1: local government ana
2: o ye cha ni ko ko mini problem sa ban bi be bo no se
1: me guru guru na di bibi sha na ya
2: e dia na e pese na
1: timi aboa
2: he said uti wotwe free education mo e dey na we say free education anan so we say we had to say sanitation ministry wotwe mo what is next tanker se samba na bon
0: sad dey need to read
2: I don't get it
0: eh yesu so apa out say as it tanker
2: ko ku ye ni kroba kroba janan wo mu dem ade chenye
0: masa sad dey
2: kroba janan wo mu me ni akito na yesu o
0: tanker
2: se papa tanker say dem
0: me see what now who said the bear alarm ni be blow and then information in ba from this house to this house
2: was
0: obi ne pray or the pray kwa no organize here to be because
2: yes
0: one man do we fufu ni
2: a unki
0: unki pin leader
2: unki kraha na ba kwa on twitch to ba of a new of o kan hwa wonte wo ma o tell the say to tank mu twi ase ase apo bi blow ase ase ma ne
0: hmm
2: do pe won po be di won ni but se na ye ko ni mmom no se na ne ma aye basa kwa ku efi